0: Wow, batal.
1: Lawa ang doyang.
2: Wala kang bolo, lawa macho, sige macho, layang macho.
3: Arto, salata ka!
0: Iyo.
3: Batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu.

Atau sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

0: tiyo na lang mare.
1: You may not be taken off.
0: Rasgo na mo dali akaw. Gandang, akaw, abar sa lingkura na lakipa dyan.